0: Edward narolo lencho soy nani ngiro mayan fm
1: ka jisusan amanyo lengo mei nara amayan ereroro reyo atarero yo mayan oleng nige norirondo gisidai nara emweno iro ya mayan
0: angara jokir masai pokin talolunga ramani ningo mayan fm anangara gina ereroro nirabaya kiloko pokin longka ulele tergiaro ayo
1: amayani ningo mayan fm olosho lampo
2: mayan fm ewangan olosho ewangan olosho
3: Ano yeme bugori di masurura senda aini ningi to maya nefem.
4: Kajira bara njono le msokon na di muruwa masurura aningi to maya nefem. Najo irmasa bwa kumaini nge maya nefem mamuga aga yoke tipari.
3: Najo irmasa ipokin maini ningo maya nefem ame agua faida zolo shola.
5: Kajira Peter Sarbabi Ariana Longurman anyoro he nini ningo sibu.
6: Kaji Jeremy Olenguyata Ani ningiro maya nefem, andoro haini ningo oramati, nili namna kol nole marzi ya bwerare, olashe lengreng, temuru ongurumani.
2: Maya nefem, ewangan olosho,
7: ewangan olosho.
8: Tajira Solomon Epa, narawala lea sondai, ume muru ongurumani.
9: Daniel Lonedibis, namanya masorora.
10: Elvis Kelvin, nadie muriamuri ongwar, na ini ningiro maya nefem, ewangan olosho.
11: Kaji Jackson, narawala lea Anyar hin ngo mayan fm taramaji
9: Anin ngo mayan fm aligi ma semen ngo mayan fm
8: Anyar fushay din ngo eno heri hara walasar de juma billi eno heri hara namnya
2: mayan fm ewangan olo show
7: ewangan olo show
12: Isaac Sudi de murwe mugere ningin to mayan fm nali masebo geni ngo mayan fm amo ewangan olo show
13: Ajiranano Philip Nkoyara nanyo roshi ainininguwa maya nefem erishara toli gawarikoni abuitare timoti sanare wansia naasa romanare mpaka naaso mwane nkawari
14: haji samusono legilisho adio muruwa masorora ainininguwa maya nefem ya wangono lo show najo ili masa ipo waki mwane ninguwa maya nefem amelele toto to lo show la
15: ule taongar naka haji sechel naro lenga ngole marrao ainininguwa maya nefem
2: maya nefem
16: Bwithere nti masi udhirumura lankabili amekoti Emmanuel Ole Kisemi.
17: Tendebo nanu PK ile liona show saita kwenye.
16: Yes, niki granga mara tuyo tulo umuruwa tofauti tofauti. Njo yoko ratuyo tili umuruwa inu kainyo wana ulitha dukoya temuruwa poken na baneniti tanka kenya no long eduota. Tosho kiyoka na simu safari komo Airtel. Niti nanusha ya kumona amita grai nikia ratuyo lorma nyamani ya nanya Nairobi.
17: Kabisa.
16: Na ikichu yena na poken terishadha ni miado.
17: Oratuyo ti lemuruwa.
18: Oratuyo ti lemuruwa. Aya kita masih ke kaparasha. Lagian juga estetia sedang apa pokin. Lagian juga soalnya masih ru.
16: Allah, juga rasio ini. Itu ni tu hiasan.
17: Soalnya masih ru agak rolimu. Hajun ni gua rosu gua ni bungin ni ingki ya. Kalau dah nasi ayo sokol jual.
16: Nejo nan mana. Choyo kora tioti. Le muruwa kainyo na luto doko ya te muruwa pok na baneniti. Tenka kenya no long edu tara. Choyo kora tioti. Le muruwa.
17: Badu.
16: Luana kwa tani gredu.
17: Ora tioti le muruwa.
16: Ora tioti le muruwa. Kireja meugure kenchoro
17: eh kero nana ambiro radio lemuruwa ka kepesha
16: eh ne hi duani ki tumuruwa tilo muruwa to 40 to 40 lo bona bana nati
17: njo ro nyu busi yake uru mwenja kinyi yo kwa radio tilo muruwa maro ni nyeni kuno nda dalili njana eh ni ti yoi natasha kiata pasali to liki yo
16: kasepa
17: ora tioti lemuruwa
18: emo
17: ora tioti lemuruwa
18: sinta ngoro kinyo ndo leri mirimi pama kinyo ndo leri mirimi Ayara jadi lembur gaya leza kalau rada endok sih. Negerinya mana endok sih? Di lada raya ni ujung yang mana aje? Miriam kurma 150, ni raya ini salah 150. lenera dozonde ndogiti mbi mebure rare mira indare nene mira ingishu
16: we mebure mira indogiti ngameta bei nenyamalise nai choyo kora tuti lemurwa kanyona lo tudugo ya temurwa pok na baniniti tena kenya
19: ora tuti lemurwa
20: ora tete lemurwa so bolen ala nini ngani laila maya na fm ke kedani so yandere na murwa nye kirguria da yanga kenya anya sangira ngol ngani na ke na kenya na ke kila to lubore ngo la dis de na wala ngange na ra kenya mali so la ga de na ke na na ke ne de we na di jo era sega na ke nyera nalo engra kenya maendelea au maisha endelea na kawaida neno shage lo ya ya jo ore da de nyamal da dar para ko de na sia yo ngara ida ngara ko ya yo la me yo wo wen ro ni ngop de jo de men ra yo ngara ra ngara ore de ne ngor ngishu ne gra da ya ye tin nda ye ne der waro ngi no gara na ge nya da na ge ne sis ne ro na ge gi jo ki ne wen ta na to dra ge ore be gi ul na do ko lo lor bara bara ni arana genja nejo shage yar barabara nyano shage dera galari ko gei wona gai rober ay gis le gra yang kai ya do gai gwan kai yon kolon na dawala da ore be go lolo so konini kala ga dilla ba do yari enja karama e maisha a ore be ra yan kada si ngurmane na tami ya mo jam sini kila so gari mi mo jam sini ay ye ore nani gi jo ena ro gi jo salanta ra ore karibu nusu elita nen tami ya msini karibu rara ore lita msima na miambile karibu arbaene miambile sini ore nado vya ngor na ulolo siasani dolo ya vya joga gira na genja ae la umuno kila nka genya nkai amero leme dero ore vitu wa sisi ae na plan la rumichoko na nena na enja ya ramu nena na sega ide ma badala na asagi ya walonga na ore vitu wa sisi eo ninja ya unu nche la unore mkwanyaga kuna ajo ore vya magra endelea shua vya magra sisi ae na wana enala gidera dora tete laile mruwa mpute kidanya lule suyandete na mruwa na ene ekirikuria asha ule
16: emruwa ekirikuria ashe Daniel Soyantete kaja makse nikinjo
17: Daniel Soyantete tobirigo lengora tete ile mruwa kutoka kikuria na imohentari pongezi sana maksina ra 64%
16: 64%
17: kamili
16: haya
17: oratioti
20: oratioti ile mruwa yake Edward Ole Kuyoro ile mruwa oso ukia orubusi morule mao aisida yana murwa gabo gol kinyoro de seria ni kaje ni yore seria ni ngin janka ya mashe aisida yana lo gabo gol egra gir masai mare den karambo era nera balili balili kage to esha ego aisida yana murwa gabo gol miya ro lo ba shegini egra na gara de ramazare au ni unisho au ni ngwase ni musholari ego aisida yana murwa pi miya ba kolle kai ejana allo mono ngwa na muru enchere ore nya mali na bonero nya bar parako na nya mali bari bara moro bari bara olo tu allo ngani dian nya langa lo ewe ni jo lo dire yaro na ba funo lo bari bara ka to polu yiri be ni nya ba ore re ne ba sha ma sha ne limo ele le ge bungol to ngana ego eron ki gradi bi sergali na ba mu yori lo bari bara na e gi njuguru wa ko leng jana ga lomon tema ya lo le biashara nchere eri biashara abori ga rokol tema re shara isu le nol doga yi ole eri biashara abori ga rokol ore be gi bo enjoro ongisu ala je eri da ba biashara ongisu sumara ne ri sinye biashara on re sumara ai ko na gino le ja ore ga banga sho ko re ga ge ye ne ro ne maire ne ne rai no ga lo suni ri kitam tikira mo mieso ne ba ge ro mo ni wale mamu dirolo ngok na mirai avanga lusuni so munyo miet wa meraba ikido yono wale ndare na mirai rerung keek na abishama wa meraba ikinkeek tomono miet wale wala mono ingwa kwa ingwa ni ala kwa ejolo mono nchere rarasaka duenke ma konsava sinaboro lale longwesi lama saimara ya gira barabara ku anya malevanchere ezo elo county arenche airwaje angarien kumana lar na kama ne dolo ngole ka moni chere elegwa sininye saba siasa garugul le elegwa siasa gira barabara ku agere bare siasa pare de una murwa ni gidi yo le saba ke sinye na siasa hore morgan solani ya ye sumara pare gere ba sininche airo yer paraku ore ne gavana ne disinya shumara ge ye ore vidya dol de mari shaza egira mira ole nturu tenebo ole tongoyo yo ninche erisiasa sumata na inewei airabaiti oratiti lemurua ejoki Edward temurua orgusimoru osubukia osoleng
16: orgusimoru tidialo emurua naji osubukia osoleng kaja makseni ginjo
17: kabisa itubiriwa lengo ratuti lemurua pongezi kabisa lenu somba hapa wakina hapa itudukoya mbaka idealu na juu orpusimuru pongezi sana kaisho reta nanu maxi nara 79%
16: kamili ashole njo yoko ratuti lemurua inu kainyona lo itudukoya temurua pa wakina bana eniti ya liki ntumo sapa kwa lengori biashara ina lo itudukoya tiatu ilo shole Kenya iteru duo taate no long na keji Africa Commerce and Industry Summit 2026 damana jori thero enkolonge duota ara enkolonge metaba ikimpaka idiolong negra yendele ya natumote wende jo Uhuru Gardens tena nga Nairobi ilori biashara ini nitadua biashara ino petu mungine hata yolo ne duare sinye nilapu biashara na naishia na itumoki ya kata asenati nijo tarashi ya kala lakna fasi na si exhibition aitadua ya masai nijo biashara ino po kentino ito ina kia wangu nakata zaidi ene tipat tenia nafasi nila kangalo sina raono make 50,000 shillings pe making what it is ya diwa nafasi no piru mweki ya noto nilepo biashara toshe simu plus 254-203-927-000 araki yungkwitu na jene araki yungkwitu na jene internet te online na acis2026.kenyachamber.or.ke ya yele ratuti Kenya National Chamber of Commerce and Industry
19: Tuesday, Gen Z, hii ni enu watu wangu maze. Ukona kitu ya kubonga, a hot check, question, story or an issue on politics, governance, equine employment, ama the cost of living maze. On the biggest show, Gen Z Manifesto, say less. Send in your submissions on WhatsApp, number ni 0757-725083. Catch Gen Z Manifesto every Tuesday at 7:30 p.m. Dania K24 TV, Kameme TV, K24.digital, K24 Plus, now across all our social media platforms. Wewe.
21: Wore nkati tindukumu na orka sikidi. Idi hustle or pigipigi. Idi show. Igira aire misho Imere tolduka Iti enkubis Araki iti osokoni Ure tata ina hustle Neta eyatu sim Ure media max waves Na usim likiri ya marie Nini ngola siraklo olomon linono glinyor Tori sharpa okin Tinike yoroka silino sero Likiri ya marie media max waves Tanake enkubis iti Eto nake kusim lino Download Media Max Wave Starter amwetu moyute Play Store arakite App Store. Nasukuma mboka nikisikiza Media Max Waves.
16: Kiasi pakatukuli ni wakati wa kustream kama boss na K24 Plus Bundles. Elimuni ya juwele the sana bo sana lolonga na angili giniti kita mumieta kintumia. Nitu mweki ya ndoto nkipinti nipo wakinaendelea. Tia tu ajo na sabre thereu K24 Plus yolaju ene tepat tenigra siya jurudhani yolu wajuka inyona graendelea tero K24 mkini baku mbogo lintana mba naibirte siya yempira naibirta nkipintini onkera naibirta movies naibirta na kuna kulia po wakini sopo prazo shia kene kinyor nea neri shata nitumuki ya stream kama boss emu K24 Plus bundles ware sana bo na nchi lingini tikita omit ronya star 544 star 24 hash nitumuki tatolunga ni atijenga ajo na sabre dhiru eno yote na ajo ene K24 na indownload ake K24 Plus imungote na jene Google Play sarake App Store tenkake nye no long eduo tata K24 Plus ndi hookup legit ya entertainment terms and conditions apply
22: osinkolio lesa teatro Mayan FM

0: era baye sauni yang kakenya jero bina bombo indina na bishana ma yene fema isiliga jero na gere kakenya na mayena itumiro ma yene fema emu bina bombo indina na bishana bina bombo indina rele bina bombo indina rimete ine bona ko siwele nge jabilo ra kiram tandao www.mayenefema.co.ke na kidede kare kula jo ya wanganna olo show ka jinono Steven wele Saringe
1: Steven Saringe
0: Karibu meru nyina kan kawle le county na yankare na rokuna ke jolo monin jere sabo ke ngule de show oranga stola be nyodo galen kare na roko yankare ye seri ni na le munya jo kan do yika to kol ore ke yoyne le or le moto e grai ay bu ngento mo na to mo ilo be nyina ilo do ka e tene bona ro bisani ho ira shikaro bare na ke seri ni ake yuna le lotonga na ka ni ngoro ni e wala na biko na ibori ye gina re shuna da sabo ka to lo mon or sera ga yote nguto nen ka sera ne ma ye de feme da na seneya
2: ore rongo longi na tulu soite ne Aliajo, Mokura, Sida, Yeseriani, Olduka Lenaro, Hasa, Romuru, and Ayototo.

0: Eli boy, singulo la juri tabeki yuko nasa yenka kenya tiati yenka kenya mayen. Poki yola ngejuma tatu mera beki juma sara manare. Merosho so mwane antade kanyi buwe dhari nte masi udhira mbara lenga panyama kote Emmanuel Ole Kisemi.
1: Tenebo nanu PK ile liona show saita kwenye.
0: Dugwe mkuhi ya tola ina tuti longi shuna ime nabe hiki tumukia diagrama sa mera siri yana.
1: Kabisa.
0: Yola ju WCW. Woman Crush
1: Wednesday.
0: Wednesday.
1: Kuleke kule duo rara. Kabisa nda shumara ngasa kwanza. Angasa aisu mwole ratu iti lungi shuna ina imena.
0: Yes.
1: Pe kitu kia rumu kia rana nga kinutu. Ura ratu iti ili kia rani kita shini na njere. Egrai aikilikuwa nungishu ungwana na imena. Temurua olo sirian temata pato north. Iti olo ingo nyonyuki lemepono oro lichaba. Oigero K34123B. Engashe kiri nanyuki na igero kiyoku na etempunit. Olashe mugi oibore nkomomu oigero sini nyengkiyok ne etempunit. Olikaya shobo onyuki. Ebayegi nanakishu Jumatatu. Ndarikini tomo naare lava letomo ntemurua olo sirian. Tenelo nito duwa kuna kishu. Ashuni ngiriki leile nena kishu. Toshu kiyolo benye simu te 0726-292790. Ashuliki yote neti yatu ngitesheni ya Magen FM. Nikiliki lobby.
0: Ora tuzi la tepat tesia i ene na kishu vya kito mugi atu liki lobby. Tegalo wana wukuni marasiri ya nate na genya
1: enka kenya maa i ene fm
2: araje wala
1: woo
2: enka sopo wala mamu yolo dajo aredi uroro zori kitoko
0: ene nishwe kia dungo
2: kwa agende ndogi tu naiba noja mga yola jogedo na no mama dibo ya naradi arbayan gredit ina
0: kaje
2: network
0: nekol sina
2: eh ama rara ni nyezu baji ama abagoro rede na nangasa ya isure na kai parra ai isure na kai parra tembele
0: eh ni ya gara subadi bi mikia ramane no
2: eh bai
0: ye na miki yolo
2: ale ara sina nusuba gweni yoga shaba nabana je gwenye ngida ngolto ngani
0: mhm
2: na ugisari yani yoro kule isapa vate nkijabe yo ye gano kukata ni ye gana kijaba kata alta kula to ngana nede ilino
0: ayara
2: na hata nkere vena kuna rambona ino kuno katoro bia nejo kelo tuwe ilino
0: lele diasha maisha kiyo yoga maripo kwa sili jankai
2: ee kaisha dini nga nata pao kialo ya kapa itilangu wari kisera
0: ee
2: niyako saindi isi diko doni kiramo itapuka loji jelangi yoli kimpi miyankan
0: yase pa kijina kia yanko wana sekuwa lari yato miyankaza
2: tabala ewa ena sekuwa lari yato miyankaza
0: ee
2: tabala nado mara yewa kirikutia mnani mili ya maria nandai ayewa kenado mama dibora mara ndawe renebo rebeka tenebele rongano janok angete barno jana jila nguru kitendete muru wale arayi ono miliari nage mpagana rene na yewa kenage sinindete lo murunga na jodi miri ya marie na dolo jeli solo waru na hapo ni mwona hapa ya muru ya toko wa uto ngani ito ya angase toko wa angasa iko mpileni ay jem yelda dada ke limwake muru ya na washi tik
0: nyo deni jo
2: sawa mpo tena adwe dana AK yole gili la mafuta manyo ya muru ya ntasegara
0: shole ule gili la mafuta
3: ewangan olo show Mayen FM

0: Eki bwethara na kekeji na itemu tilo singulisi nita bayi wana saa yenka kenya teatua enka kenya mayen poki olonge Jumatatu merabake Jumasara manare medosho sungwa nenka kenya bwethara nitema siyo dhirumura nenka vele mekoti Emmanuel Ole Kisemi
1: tenebo nano pike ile liyo na show saita kweni
0: yes niyo la jiku mungu ito inatumia sinjira mnyamani tango poshitata
1: kakumbole
0: dani hili hili wana langa juu
1: kakumbole ndugu yangu ulo mnyamani na agitiru mnyamani nkwa naibo kena ya toro ninye eti yanka isampu liyo mnyamani unyakiti ya kudoro kabisa kabisa kabisa kabisa irwani rage ye mali message. Nijio ngura balance ino etoponari urejo nyeha wagi yoldo ngani kumi ya ngurea naa kesepa kipungua
0: yara ke balance
1: niya kesepa ajiru mbesa nipi dibi yako rinduki nabu ni anjira haganyo na ame roshu nyo
0: lungani
1: hivu mbesa ya mu elekata pungu nyo kama mara mbesa ina anjira ura abi ushe yoldo ngani simu nikijo nduku yangu ee adha robia narela waka narela guwa bari mbaya kama mundito tushu kukoki na ore ninko yola ajo meyo atamokoso anotele uwa yola ajo meyo rali meyo mpesa hii wala marela waka ngalifuni bare joto mundo kama mundo shu ngalifuni na udo ameyatano
0: wayanatano
1: asho ngalifuni na udo age wayenchata shu ngalifuni na udo tapasali
0: ila
1: naro shu ngalifuni na udo shu ngalifuni
0: yes
1: kakore ningo waka irako namba nekera waki uliamba
0: nemenana
1: nere wakinyo wore mpaka hapo kishi hapa wore na nitu na jired flag yani kifabe kitu dogi na ajuke zi hatari fulani
0: wala munyuki
1: yes kizi hatari
0: flag
1: naje sawa na kera na isimu kipi kakindu kuna pesa hii nea nasa ingine ndoki na jite account bingi na leo kia ne mpesa na leo nea na urebese li bingi uluru ajuke zi paka wadunga ni mpesa hii kutoke mbingi mpake simu no nido urebese li equity li cooperative liana kije bingi ipo kuna sawa ndugu yangu peki juu kwa lugandu shogo grubi yen naru shogo makanja malna ore nyeni nko uwe nkiri roki ore te iye nime tuke toro nukena yo hiye jembe subare lawa yen me mara nye duwa nunusu ndu mwesi muno nye lawa ingiye na udo nye mbaki onyo
0: wana
1: dosha ayu nye lawa mpesa yukumo lawa mpesa yitikitam niki juu shogo ngeru muno mir nako nage yegi mir
0: wa
1: duku mara karaka mwera ule nduke nungwareta nako nabesa ina aleki gini yata nje ngwareta yi ndugu yangu the moment bethe wane na rubi ya ni eze baka kawane ntaboyi mwaka nyona asa ule kulorungana ulushi oibungo lorungani na ini temer asho pagea ye esimu na ya pin asho na ya nkadi ATM na ya pin na akibushi nguli nguwe bethe wako na rubi ya ni na hati ya kawandele lorungani na ule nguzi na hirawari asho nyo lorungani utuburugi ni alimetua asho utuburugi ibunga kia gunpoint ule be nkona rubi ya ni niko kulorungana be emeso je na akibunga ke
0: nera wakio leka
1: tungani nita bashara wake namba ikumo lorungana tofauti tofauti melasima pa namba ni yololo kigesi ninyan namba orake beijing neigir begi ushugia ajugi tushugogo yokuna pesa
0: hii kaje
1: tushugutwa line yoje nikishugogi ole line lingira shugogi no ngiria ini lenye fake laura dake bidu bera umpesa hii
0: nananga
1: ore ganya bebu ni asu jola baro nganyo tarake
0: ola
1: baro nganyo tuburugi ni rumia jore umpesa hii ni disi yolo to ro umpesa hii ele nganyo tarake ahilo nganyo tuburugi kai ngo biye bwa kolo munyamani ndoki nabake ti ayo ngani ma shugogo robiyen
0: njoge shugogo safari
1: shugogo safari kom metushugo
0: yes
1: amwe go shugi safari wa mai kirikwa na joi kishuki na narobi yani joge endo shuk amore tinne
0: yes
1: ni ruyingusa
0: na narobi yani
1: sika one narobi yani
0: we
1: ni akuturia ndugu yangu ni laminyo
0: elmo nyamani le
1: narobi amugeti
0: amere ne baigi
1: na ni atari
2: my nfm classified olai de moni nenen kairi shata eare enkire morena tabawam itetete ne peire misho nenke suenda tembore ye nena na Kenya Seed Company ibungagino Osimlo Seeds negi agi mpeku sidai na ita yuenda tembore ye ure ane analimula riyaklolo ingangele Kenya Meteorological Department ajugibu ya tumenchanto umuru wanapa sholo shom na enen katana isha nerete nolchampa lino ni unirupaye kukulia daikina apa asham kulona arpaye ko isha denkijabe mkobini mwa tena akurupurge Atu nempeku a DH04 Niun hybrid 517 513 or 533 Tomurua nemi purgelo ling Nemesio subukonekum Wereto subugi Na empeku a hybrid 614D 629 628 6210 or 6213 Na nyorem guluboni wenki jabo subukum Kera si gulepeun Anempeku emposho Eroskoko o kazuri Empeku enkano Ulikempe or musung Gujit or sunflower Tabaikil duka ile Kenya Seed Araki Agrovets na nyo rigino pe embe rembe kuang Nilatum embeku nikento berata narishata enkire murim Kenya Seed Company Begu bora, mavuno bora, maisha bora
3: Mayen FM Classified

0: Kabisa kabisa sheri yolenga sholende dengara kilo singolo sida yolenga rablogo na yoga ramate lenolong edura rala iningoni. Good morning.
1: Good morning.
0: Ira supat.
1: Kara supat pi.
0: Yes.
1: Mare nyamali kabisa.
0: Ashe.
1: Kaserian.
0: Mm-hmm.
1: Kama yana.
0: Amen.
1: Kashipo.
0: Amen.
1: Ai.
0: Hallelujah. Hallelujah. Mara bila mwanani je kaserian.
1: Mm-hmm.
0: Arabi yoto.
1: Mm-hmm.
0: Karipo.
1: Mm-hmm.
0: Ara na kwa Yesu.
1: Mm-hmm.
0: Ara uli. Uli nana. Iti ambaye na rasalatri yani.
1: Yes.
0: Ajua ara yoro nasiri.
1: Mm-hmm.
0: Ajua rangai na enkisage nene.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Wale nkisapo oken na ninyakisho rinyo
1: enkai
0: wala itulia. Good morning.
1: Good morning.
0: Sidai sinya nai kabisa.
1: Mm-hmm.
0: Ainyo salume sidai.
1: Mm-hmm.
0: Ayuwe desiria ni nashu salume nkaiya na shi ayuwe tabirini wale.
1: Mm-hmm.
0: Dala je ekinjwa na jara nanga natabi erubyo leng.
1: Mm-hmm.
0: Ingidu arugochi lemek sapuko ligira yetu.
1: Mm-hmm.
0: Dala jiru na inebolu kidogo.
1: Yes.
0: Indorisiwa kana ngarugochi
1: right.
0: Kulingana na la jara bi asen rogino yini mama dibo ana bi rembe na roshi kulingana yenyu ara na nyogira nyo
1: lungana le
0: murwa murwa rosiwe ne ginyamba chukulingana de weather
1: bye
0: bye ke rogo na ba guri sabugin wala mirugo ja ne gina ngar goti sabugin ni to ne on chat yake
1: bye
0: bye rogo yiro jin ngwa urgo ti lang ni ngi njo a jan yani kira yo si already ne goji in case of
1: anything
0: yes. Ni jesi ni rani mulanga karibu ni sana sana sana tuwa orama tileno londi ni kitido hii e Jumatano orongo shena ni kijoli tarifa nyo
1: ormaida ni
0: nyo tarifa mwaida ni ngasarebe mkwa ngwani kwanza ngasarebe kwanza mkwa ngwani
1: ngasarebe mkwa ngwani
0: yes
1: tinindi piniti mwaida
0: ni jongo ni kitapa mwaida saa sama yara mkwa ngwani abu nita jara
1: mkwa ngwani
0: yes mela sima bea nangangi nyi mela sima bea ni mwe nyi jeje ngongo nati mahali
1: yes.
0: Nata si siya outstanding exemplary si yenge nga siya ni touching kiyoltu nga ni baani yu uwe ranyana kenare kenare ni kweneja
1: nerebi
0: kenare nerebi kaya kire badaye kire nga bubudu kwa laini ngoni kare bula ni ngoni wepo kine bedi niti ite jongo nari ngisi ni moja matenebo takuna sayi kajiru nola fi lengkiteng
1: na jina numasi hata AKA Normirishi.
0: Yes.
1: Ingiraju ye ajogi ye karibu. Maidi ya mari kwanzia na rasungwan. Umirashe sa nane ndama.
0: Ifai.
1: Nigeramba sabukin sidain. Nikita shana rengara giyola ini ngodila.
0: Edede kabisa kabisa. Dala juu natuwa nyorubeni. Utimba. Ajuu Ivraile ben tunati atua.
1: Kuna mazuri.
0: Nijuu orikitabu. Orikitabu. Yolo orikitabu.
1: Orikitabu.
0: Hake manganye kitabu sinyari. Iya.
1: Yeah.
0: Haga mwere kitabu sinyari.
1: Ole leno or notebook.
0: Or notebook ele.
1: Or notebook ele.
0: Mwara baagi bulu hapa.
1: Mm-hmm.
0: Ya singole jo. Temu salaba hino. Ano tenje unoto. Tondoro kainipoki. Nata samala ajabeko naki.
1: Mm-hmm.
0: Ajo elingeroki.
1: Mm-hmm.
0: Tori kitabu sinyati.
1: Orikitabu
0: sinyati.
1: Mm. Orikitabu rati ya mana orikitabu lora ndana mpoke. Melele
0: kwa hilo kitabu. Orikitabu sinyati. Langka hii.
2: Olaini ni ngoni, no namba sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga. Ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji kununu, uri soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki. Ronyaki, *577# nigye lorubokso boti atwele. Uri telelo boksi na yata zawadi ni nabasha. Tete matata peya kwa ole sula ni. Kelele koling, ironya *577# nede maini la isulia mpesa isi dan tare shara doropoling
3: nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660 kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tuna kufanya installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. StarTimes Home Solar. Power nafuu, burudani zaidi.
4: My NFM Classified. Wore iripoto orkeju le mara na gidiru nyinki ya sinang ea na kim. Minangake oltaka shua chemicals at orkeju. Toribo ya rati tiniborke koji enkio pat orkeju. Taasi shure nkare tenkwitu inaishia. Tabalanki ya sina inyali mbotu orkeju. Nimi asi shure nkwitu yinkire mwere wera matare na inyali mkulubwani. Wore nena duarpo kina itai community. Naishia nengwarakini losikini pea walim. Ishia na wore nena duar na itayuni. Nengamuro bat ana arobate sirkali la juruk. Oguli ampuni ni wale sotwag ne juru ne uta community. Tomba na ishia ne aspe ribilo kejum. Taretu lela sotwag wo ribilo kejum le mara. Ea undua tinunok enena nedol ibelege nyate torkejum. Nijing isiana elelo orama torkejum le mara. Urenta isero torkejum le mara na ankaikang eti. Tenena nekias tatam. Teniye uni report ingiasi na grasa torkejum le mara. Ironya star 384 star 7777 hash araki irwagiyo kora tioti ila WhatsApp 0739 727 334. Kiaki ele kiliwai ke wasnet e munabo ishenye o Akvo Foundation telitoto Nile Basin Discourse.
5: My NFM Classified.
0: Kabisa orina yere jelani kuntada munajo teruwa duwara rantar duwara muna mwen.
1: Yes.
0: Where the Ntumo Sabu Behera Najo the Africa Commerce and Industry Summit Durari Itiribuwa Ola Ini Mwoni Nesh Nyongolong Ejuma Tariki Ntumo Noile Herona Ya Baiki Itiribuwa Dijo Uhuru Garden Sano Daya Baiki Siye Ndule Nwejo Tenirara Raul Behera Sikiroko Leng Niyara Mproli Nono Nila Ota Masari Sapuki Indulo Ota Ola Ini Mwoni Tenirara Nini Ngilwa Nisho Niyolo Ngumo Gawa Nyana Toshoku Nambari +254 203 927 000 Pitumoga Na Atayolo Ngumo Ilo na biashara sabu najo asho na rumu sabu biashara keji the Commerce and Industry Summit 2026 kiaka Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI
5: Ewangan Olusha.

0: by Kaji or Rikel Oli, you are Sholandoi and Siangau to Los Angeles that you remember again. Are you, sir? Ungana ya malagani ola inimoni ora tikita mo madunga jani yo shumara na nolo tukontio la doko ya amatu doko ya sala la tomon first corinthians chapter number 1 verse number 10 ndio njere asa endele la shara la ini la bare we nendo ni nyasai ere gile gile jage ngora ngora na ini ni jasa endele la shara
1: la
0: ini ten karno zuri ni la ngi Yesu Kristo ina yasai na rangar na ngai ni dengan ngarai gra juga tawa la dengar nang kai ngi shurno sai ngine amu yon nani bidbe nga negle jile jale binu nyo na do to gi nejo ento ni ngoro poki peki ngaja peki ni mo poki yani beluno na jo ni mo ka gra jo na ga nyala ni ngoni mewo ni ngoda ngar na Yesu
1: amen
0: mewo mari ni no mewo la tenity mewo ka ni sai ni mewo ro yan ka gi ni daro ni mo mewe risara ino wankare dono mewe risara ino warpa yele no mewe risara ino olo legala asesiai tenebo behala libo tata mewe lingo amgi yu anka inyo olingo nejo njere ndo ni ngoropo okin emi njeji ngi yorot atuandai ewara atuandai kake njo erinyo kinintai oltao bo weye unurunabo emi njelo riyo kinyo erisayo yuwe rengarna Yesu Kristo ajo njere beki yako nabo wale ki yako nabo ne mikoro kake ji beki yako lolta obo wale yeuna
1: nabo
0: wala ke beki yako lolta obo wale yeuna nabo na ekitil gol na egrumer ngana yule se doni kaja ni kiasira me wore nyoro eta nkang ya nadware odor moruo ne rengiro ganda ne arangiri na idwara na fa yedo kayo lena ahora le orpa yedo ben nkang ne nadware era ne lengori yenye wale ngiro na nyangare toni ne bunga yorba ye ne nduwata ne nyo erishina ngiro toshi erishina na ne nyo shi yangabe na nyo shi beji wale alokonya paa nga ye murtu
1: eme
0: ngiro paa kaya dodi ara ye alokonya ne meti ye murtu tudu ayye alokonya ne leke noro nji
1: aya
0: wale nyawake kele alokonya nji ne le murti nji
1: midimai
0: haya wale na na kajyo shi armasa ni nge duwai ngai nai ona rangara nel dalo ko nyidi nel murdi ne bo ngai kidi ko re lo sesen
1: era
0: awara biya ko re lo ko nyawe murtu ankai ko ngai jega nyana ne win ne begrapu ne si na besita mu galo hin yashin ju wat mu ay dama mu ray shon ko riyum ora na sa yon ko riyum em yashio ni je mu gra la mu ray shon kaje kala na ba na do lengo mi ora mu gira mu yore nyo ngeje ora ay nodo sisem pokin na kegra asho na ina bere jo ni ago na le duara na bo lolta bo le yuna
1: na bo
0: kegra asio yira na ngena karne yeso ke sai yola ni ngon lay ke sai yola la sha lay ke sai yanga na shay mara na bo le jo enda na bo kin enda ni ngoto bo kin enda lolta bo lenkias na bo le yuna
1: na bo
0: e mincho e ora jengatua ndai minja wala ni ngone wara jengon mare lini ni minja jinga la teni ke ja sial tanay baroy ni mo mon simbi ke bor mare yi baroy le me bolog no entare yo de bi lora na ra ye na ko mfano no le mere che ne ya gole o le gulo mono na tin nang ni me bolong ki nono tene sha mai muti ra ngishin ba ne gaja
1: ni ra ngishin dama musima
0: mbaka nilo tuwade nae ni mujisho mo osoko ni nilawe ngari nengaja ida abeana glasho lino no arashime bolo kini wana ngana nungo ngiru wak na o wana ibi imutia nara mono ni nebe glasho lenyana kinyo olale na kele mo kini kele ronyi nara mono nisho ngema wana ngere nyana niriki ndajika isho shai kakisha mengana ibaro ngiru wak tindike nengaji no that nara shana shengere nyana tabo na shengela ni na tibo itita kini ba gla na tibo ibe ba kini la shola le na na gla sho ne ldo shengere nyana ne ldo mere nderunyi tangala kini kibaga na rinyo
1: atwana
0: duana kesa na yola ni ngoni na jo le ngai ke sainta to lo ngur lankai be ya ko bogo lenyo lo ta bu kage min cheke oro mere janganyo atwa yo amore oro wore ngibane nenyo enoro iterwa
2: Maya Yen FM. Mayan FM na bom point na bishana eni ni yuk na county telo mayan FM na bom point ile esumizo yuk kajado county.

0: kabisa ne jere mbare kuna saigira na kaburu kala ni ngonto yi ay kuna re neja so atano na ngwata kandu yo aran kapi tumono bo ashiro lengo le kwa megra tumi yo kuna sai wona ga dunya reba odwa na mega nya reba le ngoni na ro shile ngongo na rebi
1: ye
0: jumatatu ko shi jumatatu no longo shi na nyo
1: rebi le ngo
0: yes iji duara wc
1: w
0: ko shi jumatatu neja
1: Jumatatu.
0: MCM.
1: Hajo
0: na sana no. Kaya sa pa nyolongo ni obo. Sige na no ara no kaya kaya lao no leuka mo ta sa dula la jilang. Eh mursi ya ge. Ke ngin shanga de sa ingini.
1: Asiji.
0: Ni gras do apa na na de wode de.
1: Si.
0: Ah. Na fikir 50 years e la do agoru sende dar gajo.
1: Enyewe.
0: Yeah.
1: Nisoru.
0: Eh, wewe. Tawal nadala na banije. Ndega na araba la nyanya bo jalangu.
1: Mhm.
0: Urubungile langara. Ndeje shwa le sumala ba ndukuni. Aide bana no eh ay sumayu.
1: Mhm.

0: Oramati.
1: Ben nasi wasa wasa na tromo noni. Amego da poka poka da la bayan. Ah sa wasa wasa wasa la bayan.
0: Yes.
1: Amara ranya na mon na gwa gi. Mera nya moko sa.
0: Kese pa.
1: Ka mo sa na nya.
0: Mera.
1: Amon ja ni mu. Yor ba yan kaya. Na ur sian nya na mon o sia gi. Musa ni sia gi mara mingi. Ke lu den len tran kan. Leriki. Rebe ba. Na se bongo nya ga bulu. Ja le bonji. Asa na bagare ku nelo nyala ngas na borolo songo sabo kolo songo ne gran ki shabu ne dol ki shon tare je na itne ni yatu ne jona nya bawang
0: arake
1: ne jajan dura kake me hada nyar bajan bitu ni ne fa ne ne dura idara alaru no mon dua ra bajan ne lati
0: mu
1: ya je me hada nyi nyo me na
0: nyara
1: na bu je go jara shiru lankariya aglaage ngoro show odana ngirengire bara nare yara ni gaja neyit ajo nasina no osinya na mono ni miela banya aja ne nanga enyo media ina na yanga
0: eh
1: aje ni na yanga odinya na segra ajo ni miwa kai ni ba nga shomo mera nya abari ajo enagiru na saranyo
0: enaji
1: mebere na makosa mera nya makosa ka makosa ni yara
0: na
1: baya ni sinya yuwa na baya sinya na abandar baya Nemera de na osi mara mingi mera dio orpa yelo do kan yobu.
0: Nije.
1: Kola yani awu gra duang. Ya udah gua kiang. Basi. Ne ngamo. Kira sia ni le. Tomo no gara uni. Ole di madara mata. Ke ba ola ya onel duo asor besho. Ne mi gaja.
0: Nemera mat.
1: Nara mera du na jo la ya ke. Oro le di ma.
0: Now.
1: Ni shori. Yes, was no na kage. Kina ninga ndo mama na rejo karana nunga intermit.
0: Yeah.
1: Na kini ninga nang. Kini ninga sida. Bas. Ta kanyo sida. Kuna sida gani ya. Bara ye mena ke mala ye kuna ja.
0: Rara mara boy.
1: Yes, ka ka ushile la mu na mo kosele le. Iyo lo nyebe nyajo. Wera naji. Mena nyere shara. Ena romo non. Nyana kuna ja.
0: Nyana
1: de shara. Ne mama wasa radi amon nyana gidi na nanga gidi. Kilo na kilo na Enda mune ramanya yang kai, pada kisah nari buat nari nyanyi ngaja. Nyanyi nyengwa, amun nyanyi siat. Sawa.
0: Yes.
1: Nama aku sah ini, nama aku sah dina. Sio sida. Hela kau orang kah nara nyanyi ngaja.
0: Nyengwa.
1: Pada bulu nara nyanyi ngaja. Nama aku sah ini. Amera nama sesen.
0: Obo.
1: Kau orang aku sah lepasian. Nenek nak homa ya u angkai kiruk. Abi angkai jang kai kiruk. Na na sha ada nyongola na nyere sha na jacha na group me ndare ngola bi ntu shula me boya na ngiru gara ngaji kayo ngona gino kanu kanu duwaye uliambi wana nani
0: uliona wapi
1: ulisikia wapi ukiwa wapi mkiwa na nani toto na baba rangi
2: Mungu baba nataka njogorani Mungu baba naitwa ngaji ine ya marwa menyinda ya maraba yangu tamara bali girarna
3: engudi oramati
1: na do pia na romononi ndawe na denda boya jene wodi ngirona madda na na biblia ndia ngai nyere nyo
0: tonka yenyana
1: ana nyara ngishenya yani la na romononi ni suruko ngai jenga ma edda na garabe jena aji
0: ibai
1: ama ra sere ne shunya ndawe no sotwa kai dinye shogino ambwel mera na dinga na do na iba woni nyo ben na jenga aji
0: mera sinye ne ji
1: kai ajin
0: mera
1: kai ra ngirona madda na ina wale na senki boko na na sana ma doli toto na do bragi
2: Mungu baba nataka njogorani Mungu baba naitwa ngaiye ine ya marwa menyinda ya maraba yangu tamara bali girarna
3: engudi oramati
4: Ntubulu biashara ino emu Africa Commerce and Industry Summit 2026 kiliki KNCCI ajogi wadidarun darigini tomono umwan rabegini darigini tomono ile olabale tomon nedetetena erishate makeon na bunuru biashara ni tenebo tosirwa oti Uhuru Gardens Nairobi erishara nishulare lelo orara saitiete biashara nintengenare enkaria nenye nitum sir customer ningejuko le biashara ino wow ntodwa ine nani aseta amwisho wadiru kutoto a exhibition spaces tonga lusuni ono make tiniyeu nikinchori erishara nintodwari biashara ino mbuku tata emu acis2026.kenyachamber.or.ke aragiwa shogi yoke simu te 0203927000 wade turikili kwa yogutu epirta ACIS 2026 niningo Mayan FM Tori Shad Porkin. Wore nkati ndukumu na orkasi kidi iti hustle or pigi pigi iti show igira airemi show imere tolduka iti enkobis araki iti osokoni wore tata ina hustle neta eadusim Ure Media Max Waves na usim likiri ya marie. Nini ngola siraklo olomon linono glinyor to Richard Pawkin. Tinike yorokasi lino sero likiri ya marie Media Max Waves. Tanake nko visiti eto nake usim lino. Download Media Max Waves tata. Amwetu moyute Play Store arakite App Store. Naskuma mboka nikisikiza Media Max Waves.
1: Kabisa na jeri mbara kuna segini na abudu olenu mendukwe ya nana doi app bundle ligijo NK24 plus bundle stream live kama
0: boss
1: ukutumia nini nilingineja
0: 25 shillings
1: peke yake njitu mna bundle sub calling tenulo nye bidala jo miyara nye time ningori pinalishara daudole ninyo nana mufi daudole nana niya yip konden pokina dinyo na app NK24 plus ronya na star 544 Start to for hash, pili mugi andre na bundle, AK 24 plus.
3: Mayan FM.
5: Mayan FM. Na uhum puiti na vishana, eni nikito yuku na ro county, tenuruma.
3: Mayan. Mayan FM.
6: Mayan FM, na uhum puiti le, esumiso yuku kajado county.

0: chokorani Mungu baba naitwa ngaye ine ya marwa menginta ya maraba guanginta maraba ligrarna
1: engudi oramati
2: kabisa ora jenja tabona yola ningu ndata dama sasira na imalaka yora dikita moiset
3: amu kitabia engudi sai
2: aya kidogo tu lelo sokoni le soko faster ma bo sokoni kembere le sokoni ngete ngi akole kisho kole me na bodi nye ngishu emeri lukutuki smart tv smartphones ala ini ngoni machine na je na kawo or na bini ngi lo sokoni amoction na ing ni ruma masai na bena ngaja na ndo na ni mai sha ni ka sha ngoro machine ya kawo ndo ni biashara register 577 hash
4: Isaya 41:10. Basi usiogope. Mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike. Mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
5: Kupata Isaya 41:10 kama skiza tune yako, piga *860*380#.
2: Kigira bodo gwera na toyi online munda register yule ni shiba kunore engitashindo la mone K24 mpang
6: yes like scan tv no
2: yes
6: de bunu na channels ni save
2: by
6: lo rege lo jole pang ilo na room K24 jari ni
2: yes
6: shiba ino ngibidi ni sidan uling ni hindi shibi yoro marili no
2: yes
6: ngil see at room news ni agura updated all the time
2: kabisa
7: Ore sirren na nyugi.
8: Nesira giyogi sirian.
7: Ore doya ngolo.
8: Namwe giyogi mayena.
7: Ashire gino ngire shine mayena fem te maili tisa.
8: Enkorika.
7: Olo shibora.
8: Naibor kewarie.
7: KMQ.
8: Ngatu.
7: Ndire ngayo diadu ngire shini no e mayena fem.
9: Mayan FM.

0: kabisa na jenerimu bada unasaigila na kabu dokoya wana na ya neja ere rikia ndo na jie a lady bat ndi manaje lady bat haraki lady bat
1: lady bag
0: kanyo na jie lady bat
1: ngini mungu shinado nera kuti kitibudibori loro
0: yes na nje jinyo
1: lady bad
0: na nje nijare kumasai self tami nijare kumasai na nje milangeti
1: mbaba
0: yes
1: ah
0: ngini mwila Mm-hmm. Amenga jamu lady. Meti yanga jesa mburumburi.
1: Yes.
0: Ne meti yanga jermati. Kageti yanga jenyo. Emuila sabito actually. Emuila.
1: Yes.
0: Kile muila rana nebu anado. Ne ala dipiro regaja oro. Ne nebu anarok. Ne ala dipiro regaja
1: odo.
0: Ne na yelo sinda bu nasere sera. Yes. Elo alo jo lady bad. Ne elo jo lady bug.
1: But
0: lady bad. Lady bug. Iskweli kira kai rifanyo
1: entoki na buina
0: entoki na bage na na mwila ga na bo na
1: yes
0: na nje mirangeti
1: embaba
0: embaba
1: hai darasa giti
0: yes
1: kala daga ino sagi na ya
0: chawo na sagi na ya toliki
1: veye lo na sinyamu ejo donya samburi mburi
0: oh pinje donya mwa Kenya Nikuja kena ye mwa Kenya samburi mburi.
1: Eleje donya samburi mburi na jona nu.
0: Ormari.
1: Ormari. Ya ukira barara rena abu gira
0: ni. Ule bogi na insects actually.
1: Insects.
0: Ule bogi na bo. One ndo na bo sidai. Ule bogi na eti ya juanga jenyo.
1: Insects.
0: Insects. Kako na bo na insects.
1: Na
0: yu washi washi. Na. Ito na bo. Kikaja.
1: Kikil na oro oro.
0: Kitu kia oro oro nyo.
1: Tiadwa.
0: Tiadwa. Ajo na asena no.
1: Yes.
0: Ora randi se salaini mwana kuna kushukuti kuguni kunini. Kuguni kunini. Ori ori mati samburu mburi kiyena na boga na kini kini jamwe la. Ndio shuli ala mbe boga neji.
1: Insects.
0: Ajo na asena no.
1: Yes.
0: Sawa sawa kira bodoga la ini mwana bona saje na dama. Ki alu kadagandu kutyo leng. Pewo isangabi?
1: Pewo shisai, siyadenda ma?
0: Ibaye. Kikiradea jungu naja?
1: Toi walunga na gendama sidai?
0: Yes.
1: Nirepsi or my darling. Jamani.
0: Kabisa.
1: Mayan, hello. Hello, Mayan. Hello. Metayari na jilo rungani.
2: Ewangan Olu Show Mayan FM

0: Yani watu hawapatikani kabisa.
1: Na mtu anatuma message, tunampigia na hapatikani.
0: Wale ni ngingo?
1: Mhm.
0: Ana ngaja?
1: Mhm.
0: Ene ngingo.
1: Ngia na valeto line.
0: Wacha tuta rudi.
1: Haya, mila mari.

0: 追い上げ
1: おいえばい
0: エジロイリサーチ
1: えへ
0: みとんエンペサイミアラブリエにんごりに
1: なおんペサイガサイにんごりにんごり
0: リサルガニ
1: パガニョナリベレロシラワロンダゲルウレガシエリ
0: アギャムメオガリゴブレサイメリングブルムレベサイ
1: ミアラング
0: ニアラングレニモリニアナ
1: ウンザーナイロビ
0: パケキピアランゴレベサイ
1: ウレナイロビ
0: ウレナナナレラガラエノサガナギストリナリレートオリサチナラサケ
1: Yes
0: na lima jore mbisa ina atumi, na mbisa ina irangulia. Ata torkasi la igele liti.
1: Yes.
0: Kasi madai pepe tiki za lorwene.
1: Yes.
0: Tini miya narubi anlori nye tiki na mbitu na
1: mbisa. Wezi.
0: Wezi nja kolo, erudu loru yesi hai.
1: Erudu loru. Eurozo
0: na hii. Na ukula sawele mbisa hii, na
1: irangulia mbisa hii. Yes.
0: Kita mbisa hii ngulia. Kako rewe miya na mbitu. Nwala lungani katis, kaya chance ule mbitu mpea kukasi zaidi.
1: Na ino shibala lolewa diya yelo grande liya karisi subai thili.
0: Ainyo, ora kasi saa hii dalame yu. Kata rupia na nyangu nyangu jitu kumoku.
1: Yes.
0: Nelo kajado idenidimu ala meiri. Ni nyangu nkishu olenge beira isi kumoku. Nela itoti. Ure bayala baitu nunga ni mieti. Ure baya next year. Edraka si zaidi. Kako ure yolo ali abori. Nea nakoro ino nyoka ila jile jame homo. Te beira isi. Ni nyangu abazo rupia nkumoku. Arashwe robiko olenge. Nilo tuwake ya mirake ye beira la miata uwe
1: Aiwachilia, ikuondoke.
0: Ya kumi bunge, malina ya bunge ngulie.
1: Na malina ita ungulie.
0: Malina ya bunge ngulie, meti. Na malina ita ungulie. Ore be miara na kitoto lua juwele ya hali na kele leku, kele leku oleng. Kedi chance shumaru oleng. Pili leku oleng iti aboride muda na ando. Sige kume nipata.
1: Ehe.
0: Irilaka ilala ati aga, aito shoda agara rosina.
1: Ai rosha gara banyo.
0: Ni mi ni gara rosa na lai.
1: Ai
0: mi ni omom ai. Suju kuna ni pata.
1: Ehe.
0: Ni mi ni osena.
1: Omom ai.
0: Omom ai.
1: Na it rosh.
0: Osena.
1: Ake
0: duo. Nejo nadu munye ai poto ogesi ai te weji neji Westlands. Te Nairobi. True story. Mwole.
1: Ehe.
0: Ndendo mwenye lele, amure, duwe nodi namba ini Facebook.
1: Ehe.
0: Nibi debaye approach dere rajo gi, njuhogi tikit na shugure naroko.
1: Ehe.
0: Mani bata, kaka after we fail, newe deo lele nyude wungurisi ya nero bi, egra shugunye naroko.
1: Yungu nagi tikit.
0: Kwa duwa sena, erala duwe siyai.
1: Negu yungu nagi fea.
0: Na hajo ki bro.
1: Mhm.
0: Na hajo kipa mana namba ini, iduo dinuro ya namba ini. Nejo duo arabaro ye Facebook na duma namba inono. Kakina jaya baadisha.
1: Yes.
0: Ego duno rakili ya tungo litu muna kasa inyamala. Anakari ili bianca ikumara. Ituwe gira aluwa ajo ni kaja. So, you know what happened? Inorelele si the Westlands.
1: Yes.
0: Ora dungani obodi nyo yolo the Nairobi. Nema nyolo dungani utawala.
1: Ehe.
0: Nelo du nejo kalutu ngole rakpayo kidwe siyaji. Wore duwe siya na saa moja kamili ifadobe jingirai interviews. Sijuko na nipata. Saa moja?
1: Endede genya.
0: Kamili, neji hakaki vizuri.
1: Saa
0: moja kamili. Nelo nungo lelele kawarie, nelo amutepe nolele message. Nela baina jikaribu wakaje summit. Nela iraka nkajole, nenga nyusubui, naira mia. Nejo gini, kere ngari na kede ndo kunaji expressway na 130. Nere nae mabori expressway na 100. Nejo, ini 100.
1: Muni nye nera.
0: Muni nyara. Cash. Pori babu kude interview, nero isabu kutoka hapo. Tenabaya town, Westlands ni karibu ndatembea tu.
1: Na ila fagi.
0: Anuali. Nelo duwale kwanza jam ikamshika sana. Kwanjia. Nanga sa kwara babwa late. Amara babwa saa moja na 20. Neo shogo lewa esimu duo odi interview nende weji.
1: Kai gire siya yiku narika jaa.
0: ejogo leoti ero ero imuti imuti era dongana okuni le interview era dongani liare greta interview de bag dola dogaya ne greta ja gtc ne me zore bugale ne jin ay ko ni halda kanim net na nay sibe ne lawro be nol tukutu gage empiki piki shilingi 150 Motown. Karena rasa dia orang Nairobi, kendori Beju.
1: Yes.
0: Karena yang kau lele,
1: ada
0: 20, 50 babagen. 150. Nego singa jaga kuat. Nebaya was lansa ke lugan kare jasho. Neja jing, it's too late. Wanganya nanti tu agak rasa interview. Karena nangat. Nego meyo loram nai dia kamze.
1: Ifanya interview.
0: Shup. Nampak. Eja na jabaya emejing ni nyatwa kanyili ras kiti ngole interview neji ha debe duina mo redwa lona le 7 dwa lorunga na sambi le jingera na joge to shagara rosana amu 150 shillings na rano ro dola resi ai ndo lona ko yewni na aldonga nak wari nera do ni jeedri nera joro bo etu qualify pia mera ngara sini ka gora mera option nyaga nati nyagoti ne
1: ne
0: a jogi ngora ka gieti giti mashoma na nwan mara na ngai sie sa ngari
1: allo
0: an alanga grasie di gwana nada munaji ina research na suma abaya long na article e grali majo ore shida lunga na kumbe beti abori na mbisa yi mera na ngori nyanguli
1: yes
0: Nkishu mera na ngori nyanguli. Ore bloto boru modu. Ora ngishu kumok. Na kego na ngishu kumok olen zaidi amo. Keisho na mukumok. Egore giraye ore ye tenimi ara shu nyana gira nabo. Ore na inoro lari mara jo neldo aisho mara nabo. Ore kondo le anara ipi ne inila sho ipi. Ne ego gira lala double class. Ore ore bi yo me step nabo nelo ni step ipi. Amgara ngishu na ya nguli. Iyo ndi na maanisha.
1: Ehe.
0: Adili zilu kukunin. Ngishu na ya ungulie.
1: Ngishu na ya ungulie.
0: Oye ngishu na ya ungulie. Warakebe miara mbesa hii. Nanga na hiyo length times two. Warakebe yes. Mwenye lewa saa kumina mbili.
1: Ndu mwenye yefo. Oye
0: saa nane. Merena regra hii alakalaka ngejekini weje itulutulia nyole wa miara na aduji. Na. Siju kuna nipata.
1: Ehe.
0: Nije tu vile vile na maisha akeduwa kawaida. Ilidilita kata te biashara ata de unore ora gale muru ora ala mbesa yi ye kera made nde nyo le nga mume ure na garama na ni nyo gasi sho len alang alang ya mure na ya garama
1: yes
0: ore beji raga ngo shene kijabe nijo mar mar mar ba ora isere
1: mar dolsiye ni go
0: mar dolsiye ra ra isere
1: ngelle la dia gibungu
0: yang gural dana kele ke sidan ore waju ngor garampo namnai namnai ka gora lelo gol olchani instant ke gere gelo najo kallo shani ore blu nyangol jani ni ni ni njori options ore ge ko kunni de jo ore le na nji ko ka gore le le la mu shilingi 100 nijo elol le well de njara nijo elele mia ele
1: ye wele ore
0: lele tatu
1: ye wele le mia
0: ele na tatu sidai Amugira ya nyoka garagara mundu giti.
1: Nila oshia ga yare no lega na.
0: Nila oshia ga yare. Ye.
1: Alai
0: nyal meta me chamu.
1: Oje ni lega na.
0: Oje ni lega na bona. Edol na jon luti alonyo.
1: Asara.
0: So ni me soma kitu.
1: Ngishu
0: na era